manna wadu rubiya di baydi ma dakar be nyaala yali bani barufa musu bani kanuke bani nyas mama sa